0: sai baba po indi ona FM. Endorongo di kina na ituruto ko mena kila. Embulong bulo binaga kina na ngon. Lebih matanggali mati witowi. Lekin rita tarubi. Kino pa koko yang embulong bulo binaga kina. Na program ni bulan nang tuwa sa baba po indi ona FM na via kawil lutulibo. Pero talang anyo kuni warurong na website. www.planetaudio.org.nz Dona Itonga Bambamba na program ni bulan.
1: Ko polo kala mali afene ni te ko unua ki am he pole lulu fa ho ko ho wa ua i he fia fi moni ke o bika ko tonga pe me fi tu fa no ke i ma fa no me le afene ni te ke la mama wa tu ai ana yo ngongo fa lo to fo nua ka ma na yo ngongo me to pole anga pe fo ki ke na le li mo fo tu tu ana i poto na a pole anga wa me ko ya ko wa ne fila le i mo ta fa na u anga ta ko ni fa la o ke po po o ma lu e ta ma ta to nu kai ma na i me fa so siare u ta fe a mo ia e ta no fa pa ia i fa no ani i o fa fa no ke le ofere ni te i fa fa mo ni te o we ke to ape fi tu fa no ke hi va fa no me Access Radio ta no fa po ni ono Planet FM.